no phone phone na ede nwisi ani je dance na no yadin eti je number no na phrase si a woni papa no kasa se aga mabre wa brabom ene payem de nyina firi sa stoker si am kwaje ni nyina ahye misikam didi dwa nyina ahye firi sam eti ano pay de na me fam na na betat is being the pressure na betimi ate akọ ama me ho atimi ato me eti wa popo ya me nipa bi wa kire o no wa bekansa no atrasin ede no ma gufom na ene ma me obati de onti bida eja bi wasum na ma radio ni volume na wo ba betin sema te sunsumu sema wuti bida e wo kasafidie so